0: Hoy, may balita tayo kanina ha. Oo, dangerous pa rin yung haze ha. Pinapaalala ko ulit sa inyo, keep on reminding you folks and sweethearts na yung haze po hindi pa rin nawawala. Andiyan pa rin sa paligid natin. Hindi natin siya nakikita, pero pumapasok na po siya sa ating sistema at sa ating mga baga. Ha? Kaya ay kumpiyansa. Kaya pala mabilis akong hingalin sa basketball. Oo, mabihira. Naglaro kami kagabi. Eh talaga namang hindi pa ako nakakatapos ng isang laro. Murag mo surrender na ako. Simply because of one major reason. Siguro dahil sa haze. So, pinagbintangan pa yung haze. Pero totoo din naman talaga, malaking epekto yun. Epekto nun eh. Malaking factor yun. Sa ating mga baga. Ha? Kaya naman paglalabas kayo ng bahay, pag hindi talaga maiwasang lumabas, magsuot po tayo ng mask. Ano? Mas mabuti na yun. So, siguro, yung mga normal na mask, pwede na yun. Kesa walang wala talaga. Pero kung meron naman, better secure N95 mask. Mas, ano daw po yun? Mas epektibo yun. Alright, isang paalala po yan. Para po sa lahat ng mga sweethearts natin dyan. Alright, syempre sa ating last hour, dito pa rin mangyayari yung ating draw ng ating winner ng bugas at groceries sa mga natin lahat dyan, mga sweethearts. At syempre pa, pwede nyo pa rin akong i-text ha, just in case lang you're listening already. Di naman kaya, katutuning nyo lamang. Magparamdam po kayo sa akin. I-text mo ako, 0961-8924927. Again, at 0961-8924927. We get 16 minutes after 8 o'clock. Oy, nahibalo ba mo nga na ay mas barato nga paagi para magbutang og kwarta sa inyong GCash? Kanabang walay patong, walay fees, duha ka paagi ang pwede ninyong buhaton. Una, kung naamoy paryente gikan abroad nga magpadala og kwarta o kung naamoy online job og makadawat og sweldo gikan sa laing nasod, pero diretso sa inyong GCash wallet ang kwarta. Basta verified GCash user, likay forms, likay pila sa remittance center. Libre ang pag-claim og remittances gikan abroad via cash in sa GCash app. Ikaduha, pwede mag pa-cash in sa official partners nga libre sama sa Pure Gold, Lawson, Palawan Pawn Shop, LBC, Bayad Center o guban pa. Hangtod 8,000 pesos kada bulan. Yes! Walay patong nga fees. Mag-cash in na, mag-GCash na. Visit the GCash Help Center or call 2882 for Globe and TM or 0272139999. Other networks fees may apply to no more. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. GCash, 0-0 cash-in fee, walang kaltas, free cash-in up to 8,000 pesos monthly at GCash Partner Merchants Nationwide. And for a break, magbabalik pa tayo with more. Stand by, mga sweethearts.
1: 93.7. This is Heart FM. Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon nga paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, og taga-asa ka?
2: Ako si Marilo Cuesta, taga-Bua, Adapitan City, Silangon.
1: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imong gibati sa una?
2: Labod jud ako uno kung di ko maka-stick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpla sa stick. So akong gihinay-hinay, gi-transfer ako sa Coffee Corn. So ang resulta ani is kada ano jud ko magbawas, and then din ako magdugay doon sa CR, kamadala pang cellphone, araw magkabawas. Karoon, paglingkod, sigida.
1: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
2: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
1: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
3: Hala! Naglihok ang mga gamit! May tayo kang balay! Dali! Ato to sa gawa sa balay!
4: Hinumduman ang mga angayang buhaton kung mahitabo ang linog. Kung anaa sulod sa building o bagha sa balay, magpabiling kalmado og buhaton ang musunod. Muyoko og magtago sa ilalom sa lig-on nga lamesa og mugunit sa mga tiil niini. Magpabiling alerto og obserbahan ang palibot gikan sa hulga sa peligro. Mulikay sa mga bildong samin, mga aparador og mga bug-at nga gamit nga posibleng mahulog o matumba. Human sa pagtayo, gilayong mugawa sa building o sa balay og muadto sa evacuation area. Mulayo sa mga building, punuan, puste ug mga lugar nga peligro sa pagkahugmak sa yuta. Kung nagmaneho, ipadaplin og ihunong ang salakyan ug mugawas. Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod ug magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
5: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes, Heart FM. Balita, pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Bukidnon. Forum Space, that's a Kabisado. That song was brought to you by Fresca Tuna. Go, go, go sa sunit, 27 pesos SRP lang. Hoy, isang good morning! Shoutout natin sina Regina Trangia Basadre. Magandang umaga daw kina Zarine, kay Alex. They're listening all the way from Agumamela Extension. You know, o dyan sa may Carmen yan. Magandang magandang umaga. Sina Ate Fel from Lapasan, thank you so much. Talaga may follow-up message pa si Ate Fel eh. Nagang salamat sa inyong pagpaminaw ha. 8:31 on the clock! Mga alis ang bahay, eto muna pakinggan natin ang sitwasyon ng ating mga kalsada sa oras na ito.
1: RTA RTA Heart FM Road Traffic Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA Heart FM Road Traffic Alamin.
0: Nasa linya natin si HBG Jerry Small but Terrible Kabuyaon. Jerry, magandang umaga.
2: Magandang umaga, Jesus still. Galing ako Ulyo Pakala, Makabalan. Oh, baliwag ba yung huli pagkana Makabalan? Straight ako, dumiritso ako, puntod ko, Swagan Briggs. RNP Laes, corner, medyo may build up kasi may nakaman na arte doon. Hanggang diritso ako, pamuntang Bulwa. Dito na, nagsimula yung heavy traffic.
0: Nako.
2: Dito sa may bandang, ano, bandang terminal going to Opol. Sobrang traffic talaga, Hibi.
0: Nako po. Oo, yan din yung report kanina ni Joseph. Na-trap din siya dyan. Ewan ko kung nakaalis na ba siya. Ilang minuto ko na nandyan sa heavy traffic ng Bulwa.
2: Nasa mga 15 minutos na ako dito. Nandito pa rin ako sa terminal. Papunta akong airport.
0: Nako po. Ay, talaga naman. May pasahero ka ba?
2: May susunduin sa airport.
0: May susunduin sa airport. O, sige, sige. Pasasaan ba eh, mga kalampas din yan? Ano kaya dahilan, ano? O, ba't matindi ang traffic dyan? Anyway, sige, ingat sa pagmamaneho ha. At ingatan ng mga pasahero. Maraming salamat sa iyo report. HBG Jerry, Small but Terrible, Kabuyaon.
2: Yan ang litis na sitwasyon. Makasang aking nadaanan sa ngayon. Heart Pasada Group, Jerry, Small but Terrible, Kabuyaon. Para sa Heart FM, Road Traffic, Alamin.
1: RTA RTA Heart FM, Road Traffic, Alamin. Heart 92.7.
3: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing, lalo na kung Fresca Tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo! Huwag magpapagutom ng sobra, kain na ng Fresca Tuna. Sobra na to.
4: Sobrang sulit talaga ng Fresca Tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.
1: This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7. Get it on with the Morning Rush. Heart Morning Drive. Heart Morning Drive. Heart Morning Drive.

sa special way sa atong senator. But we have to respect sa iyahang decision. Tungod kay one thing is very clear. Wala niya buhata para sa iyang kaugalingon nga advantage o sa iyahang pamilya. Unsa ra gud ang atong pinalanggang senator this 2020, wala naman yung term. Di naman siya mudagan, wala naman siya idaganan, huma naman yung term. Now why? Why is it until now, our desire for our Senator Mig Subiri, kay halos sa agyod, nato dres provinces Bukidnon, is pro Duterte yun. Ong mangani, of his being neutral sa pagkakaroon, gina-criticize gaya nato ang atong senador. Nga wala pa gani siya mikas og vote, wala pa ang judgment ni BP Sara, gina-criticize na nato siya. Pero makasabot ta. Masabtan ta mo ni ana. Masabtan na to. Pero isa kabutang, mo ni siya. Kinahanglan, mas ikonsidera ninyo ang pagsabot sa politikanhong kalihukan sa nasod sa Pilipinas. Nga dili tanan na to. Dili tanan or inun pa, dili tanang panahon epektibo. Isip usaka politician nga kanunay nato og sa kuan pa ibalandra kung unsay atong stand sa ato ang ingno nato pagkapolitician. Sa pagkakaroon, of course, dili pa nato masabtan unsay stand sa ato ang senator. Kay dili na to siya madungog. Nga kung istorya ang isgutan, mas masense na to. Nga mas mupabor ang iyang mga statement to akang BP Sara. Pero sa iyang stand, sa iyang sitwasyon karon naas siya sa majority sa Senate, knowing nga ang naas majority halos mga kritiko ni BP Sara. O diyan napita, medyo tagalibog. And that is why, karon, ato lang lantawon, because this is the special way or own special way sa atong senator, let us focus onto the kanang sitwasyon nga unsay mas gidala nga kaayuhan niya sa atong probinsya sa iyahang pagka-neutral karong panahon. Kay mga igsoon, mga like what I said, kining 200k pwede dili ni madawat sa probinsya sa Bukidnon. O katong 300 million, pwede to dili ma-approve by next year nga 2027 budget. Pwede to. Isa lang ang butang ang buhato ni Senator Migs. Karon panahon na, i-criticize na niya ang gobyerno ni BBM. Kana lang. Sa karong panahon na, mutingog lang siya. Iyalang awaton ang mga gihimo nilang Marcolita nga vocal nga mga kritiko. Karong panahon na, condemn na. Kung buhato ni Senator Migs, pwede. Nga iyahang maging vocal critic siya nining administrasyon ni BBM, pwede. Provided nga dawaton ta ang kamatoran. Nga makasinati gita, makasinati na to ang kalala, epiktus kalala sa sistema ni ining administrasyon karon ni BBM ang entero probinsya sa Bukidnon. Unsa kana? Patikim. District 4, gipurga. Simple ra kayo ang gihimo ni Kung Larni. Nagno lang siya to impeach the vice president. And that is her stand. Gipurga ang entero District 4 sa mga ayuda. Dobi, ang District 1, 2, and 3. Kahit doon na pa may tulo ka-distrito ang probinsya sa Bukidnon. Unlike the distrito, kay Tata o Claro kayo, o decided na yun ang representante sa distrito, nga, o sa kwan pa, masabta na to siya nga by hook or by crook, ha? Win or lose, BBM na gina ang congressman sa distrito. Nga naman makaingon ta, appeal man ganyan sa prosecuting team.

0: okay lang dito og nag-neutral siya or nag-abstain siya to impeach the vice president. Kay murag medyo patama kaingon nga yun siya kayang stand, pero sa dihang nakita nato nga appeal siya, na do na pabaylaing rason nga madili kana bang ato pa bang hupayon atong hunahuna nga dili siya pro BBM. Dito gid siya. No karong panahon na mga igsoon, mga igala, I hope so masabtan nato. I'm not here to convince us nga daigo na to or pasalamatan na to or unsa pa. Pero isa lang kabutang na akong masulti nga wala ni buhata sa atong senator. Ang iyang pagka-neutral karong panahuna, wala ni buhata para sa ilahang personal advantage sa ilahang pamilya. Kaya kung atong analisaron ang isa-isa, sa dihang nadunggan nato ang iyang statement ni Senator Miggs diya sa Quezon Arena, unsa iyang sulti? Niangyo siya kang i-secretary nga unta mapunduhan ang airport 300 million sa next 2027 budget. Ang airport ba, ilaha ba na sa mga subiri? Dili. Sila lang ang gigamit nga instrumento nga na-put up ang airport as public official sa probinsya sa Bukidnon. Pero ang airport is a property of is government property, provincial government property funded by national. Kaya siya makabinipisyo sa airport. Hindi lang probinsya sa Bukidnon. O di lang po sila ng mga subiri. Hindi ang katauhan. Kay gawas nga kung dili mang takasakay sa eroplano, at least ang income sa airport mapilta. Kay the more nga mag-operate na ang airport sa Don Carlos Maray-Maray, ang Eras Provincias Bukidnon, labi na ang Don Carlos o ang Maramag, muangat po na siya. Ikadua, katong ni-request siya si Senator Miggs o additional PTV. Para ba to sa ilahang family? No. Para to sa kabaranggayan. Pwede tumingon nga, okay naman na. Yes, pwede kayo. Ha? Pero ang point ko niya, since dili na to masabtan ang game plan ni ining administration, dili na to masabtan kung unsay ang the only thing lang ang atong makita sa pagkakaroon is pwede tamo ingon sobra na. Ha? Halos tanan ng mga ahinsya, gikupta na nila. Ang Supreme Court nga murag last bastion of democracy, we do not know kung dili ba ma-pressure. Kaya ang Senate karong panahuna, which is isa sa kumbaga sa time ni Senator Miggs as Senate President, ibarugan ginya nga Senate will be the last bastion of democracy. Pero sa pagkakaroon, sa may itong assessment sa Senate, murag under pressure. Ano makaingon man tag under pressure? Kung kinsa ka itong kritiko ni ining administrasyon, unsay ilang linugdangan. Senator Ejercito, Estrada, Senator Marcolita, Senator Bato, Senator Lorin Ligarda, Cayetano Siblings. Of course, in the future, maani nila ang blessing sa ilahang pagbarug anak nga prinsipyo. Kaya sa kwan pa, there is always a time for reckoning. Naagyoy panahon sa pagpanudya. And then, these certain politicians, leaders na nagbarog like atong ibang mention, one day, maangkon po nila ang credit nga para sila. Ako lang gusto nga i-presentar, kung dili man tatanan nalipay sa pag-ani ni Secretary Ricto, huwag ang nalipay naman niya ito, ang council, kay nakadawat. Pero hinaot nga maging practical ta sa ato ang panglantaw sa dagan sa politika. Huwag mas masabta na ito. Nga karon nga administrasyon, kung dili ka mo go with the flow, mag-suffer ang imong constituents. Mag-suffer ang way labot ta. Sa unta man, huwag sa kwan pa, kung nabudol ta, nabudol man kita. Ha? So kay nabudol ta, huwag sa kwan pa, kay nabudol ta, in short, sa atong application, ilatang na ilad ta. Anang ang term, that is my own interpretation. Nabudol ba kanining administrasyon? Yes. Pwede ka mo ingon. Ako, I voted BBM last 2022 and BP Sara. Kung pangutanon ko karon as citizen, not as a media man, nabudol ba ko? Makaingon ko, yes. Pero since kinabudol ko, amubalos tagbudol. Maraginana ba? Ha? Since nabudol man ta, lisod po kayo nga nabudol ta, unya, kita pa karon, layo pa kayo ang 2028, kita pa karon ang mahikawan sa ayuda. So, sa pagkakaron, dili man ta sold out sa gihimo, or sa, di man ta sold out sa stance sa to ang pinalanggang senator, but, we must be practical para nako, kung unsay mabuhat nga kanabang pamaagi nga maka-generate og income para sa atong probinsya, suportahan na nato. One day, makibawan na nato. Makabalo ra mangyapunta. Kay muabot man gyud ang timetable. Kung og sa kwan pa, muabot gyud ang tukmang panahon sa mga butang nga gusto natong masayran kung kanus akini siya masayran. 55 minutos milapas sa alas 7. Posible nagluya ka karon or na misunderstood ko nimo sa ako ang mga kumpindaryo. Nawaton ako na. For now, like what I said, nga magpabilin ko kung naako sa akong mikropono, magpabilin ko nga muhatag sa akong komentaryo as non-partisan. Kana bang neutral ko sa ako ang mga statement. But of course, as citizen, like what I said, ningon ko sa una nga kung hisgutan ta ang leadership after having comparison karon nga liderato o kang PRRD, dili mausab ang akong impression or ang ako ang pagdaig nga mas giganahan ko sa liderato ni PRRD kumpara karon. Night text message diri atong masahon. Good am sir, murag di rana mao ang rason nga ning good am sir, in your own POV, si Senmigs principal man bagi hapon. Okay. Ang di kay nako makuha ang siya ang ginamin. Good am sir, in your own okay. Point of view, si Senmigs principled man bagi hapon. It's hard to para nako no. Unsa nga asa ko nga part muhatag og kanang kuan. Sa karon ba nga gipakita ni Senator Miggs being neutral? Kay og sa kuan pa sa pagkakaron dili nako mabasa kung unsa gyud ang stand ni Senator Miggs. To answer the question, dili nako matubag. I'm sorry kang 2839, isa sa tuwang follower and listener, di kay nako ma hatagan og specific nga dit og specific nga tubag ang imuang pangutana. Posible ko makaingon nga sa pagkakaron nga mauni pero masayop ko in the future kay di man di mao. Posible pud ko nga musulti nga mauni pero insakto ko in the future. So dili na ko mahatagan. I'm sorry ma'am sir sa imuhang pangutana sa akong personal point of view kung si Sen makes principled man bagi hapon. Para nako it's a premature to voice out my point of view towards Senator Miggs knowing aminado ko nga dili nako gakabasa ang iyahang stand sa pagkakaron. Di nako mabasa og diya nga point og sa kuan pa limitado ang akong limited ang ako ang statement. Not in the sense nga mahadlok ko, ga careful lang ko. With all due respect to Senator Meigs. Parang gakiruful lang ko kay basin unya in the future magpagawas kog akong point of view karon anyet lahi man di ay sa linugdangan. Ug sa kwan padili pa right time nga mo pagawas ko sa ako ang point of view. So I hope so nga masabdan ko ni A2839 atong texter sa iyang opinion or sa iyang pagpangutana. Kaysa pagkakaroon, dili nako mahatagan og specific na tubag ang imong pangutana. So I hope so nga masabtan ko nimo, ma'am sir. Standby alang sa atong jutang painumdum. Ay muglakaw kay napay di pipila na pa tayo 1 hour nga nabilin sa atong programa.
1: 93.7 Idilita po ito ng mga plan po.
2: Nanay, kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee.
1: Ay, naka-anim na po akong access pero dumating ang pagkakataon na naubusan ako ng budget. Di ngayon, bumalik po ako sa ordinaryong kape. Alam niyo po, ang dami ko na ngayong nararamdaman na sakit. Yung sisik mura ko, yung pag-iihi ko lalo ngayon ako. Mapangi kahit kay iihi ko lang. Saka, sumakit na naman uli yung katawan ko, tapos yung ulcer ko, tapos hindi naman ako makatulog.
2: Naniniwala apo na kayo sa sinasabi ko na dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Oo nga. Sabi ko sa apo kong 17 years old, gagawa tayo ng paraan palagi para hindi na tayo mawalan ng rice coffee.
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan.
5: Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
6: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghuna-huna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
7: Good morning. Thank you kayo sa padayon nga paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsay imong ngalan gani? Ma'am, og taga-asa ka?
8: Ako si Marilo Cuesta, taga-Bua, Adapitan City, Silangon.
7: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsay imo ang gibati sa una?
8: Labod jud ako ulo kun di ko maka-stick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpa sa stick. So